dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat.